Ganz kalbi ko na isma si banu lekis na masale chona si chona banu lekis na manjis na lekaw diyo si chona banu likwelain manyal os na kachoni na kle sa kwede banu lele manya habanan ni parang kwangko kumanes bagyal si roch beningil salik okin na kwayer eli viernes. Viernes abanan choco chikulak sirapal kwichikon li shaman panches le kawadius kwan es asli shaman chirap sach on kwan es asli shaman chisach ole kwan akwebli es asli shaman liken kausla kriken nalebak Majal chis kunil akrere. O kana nasye Ecclesiastes na akekelihonal. Majal. O tari sa este dio kerar di hona kachere majal shonalil na kwan di atinak chiris le kapabal. Rabingkil le kapitsre le kapabal. Majal. Utrokan aku is koko manggili kau sari kapabal. Mana ko na katiyeg na wasut lao kwa na ke halanep chiklipi sinakabitsare halan chikpabal o nakakabayak katoliko. Ut likweran dyan Diyos siya wale kwa Padre Jose ba dyan. Apokalipsis o yipchol barki na siya sali sa kalil dyan. Us kwitik kwakat us kwikiyakat us abanan kwilulukat tatin siya kwa dyan na Hogan ang katiyan ng lao ko ang pawanil katoliko kwane kapit mokotok esong tanakak manyan makak enak taka esos pichel kalajik likhe aanike o likhe bas ni kecha Parne gejak le kabich saib li kursiyo li nakwan che bakche chingere kumon makon suti naran chingere kawama kumare sa kumona inchene kulak chingan abanan ne aran gejak kawuch manak gona katye nakakesa akli bich li nakesh kabres li kumon ot li sakal bakwit kutung Reli komoni, reli blika Dios es Israel ka parokya mana. Mana kele es ko na kuing kere dan ko kwal dan na ka komsi na kanum si pitch le chan na shiri siri hones yan jal jal jal tinning ke kwali no kwal chano tingulak chiko gandi michan ka na ka tele bicha kwili na kam chak bayaga kwistikal le na spas a kwe ke blini ke kyokli kaule sing Reli bichang. Utmo ko kaktagwiyas manak, nakatawa kwiruna, kamana kachena masutere na li bichang chen San Agustin kasutihok. Karuna rana siya, launa kachena tento nagtakutung lisyabs kusli kalibahan. Tening kere tal, utaan kachena basot. Kwekwan, o bakib lakbichanel mo ko akil tarakli mikrofono. Panakli oban, nakutun li siya abis ko siya pa niya. Manyanak te siya na hunaki o te reka li sa ili, bitch. Ay, komonesh. Takal-takal takulak to sa sulut sila ako ang reka ang kililok lak, bitch. Manyan. Abanan ko na kache, kwanak ako, nakinak, kwan o, hunak ko, kwan siya na mikrofono, uli kumon, at hunak ko li siya abal ko siya na ko. Mari makan nasi kuang li mikrofono taski li o rena kokan li kiabs ku jako naskelo sasa nasi kwanja ana an li bichang ana an li komonil na kiman baja ana in li lah bichanel li komonil ana an li hun abanan ana hun rep li Ini nak cari kini bicak. Banyak. Abang nak cokre kena Feliciana. Toh
aransa ste pal pasmolog utkogan agwedesh amarilis tokaran las maravillas yashmatanil ishkotan anakwan onchiklesia kwaye ishpichet.

0: Hola, es Mayal, como en Abanane. Arangwanko, como en Abanan. Nakatakla si lech ul, partió que se la vinquile caca el. Chocre blaxiwanja, chikunine blaxiwanja, mozalech ul. Mayal, carur yo que es, más escuela que salita clan. Vasne iman li sagrari to magi roke ara mi kon ke blasi wanha o kana ku las ina ja ara na ku kon ke ara na ku kon ke abanane to ke ba ku ji swano gilis kangel chan waja a utho kane ba ku la chirashka mato hada chikla chirashka Mayal con que baranchis cuando quieres cangele. Mayal yo que baranchis timil llaman. Os timil cual os chiruna tachik sanil. Naktachik sanil cuando aclaguam naruna poke mayal. Poke o taranchat cana. Abana nakngachik sa kazakala at yo kach takrankila kwa minkana kapwesi pum pum pum pum manya yo kachi sana kambali li lispeul manya o chat kulak mare si kachak li chanakot mare oble ula keble awan siya suki abana nakla siya chap bagkama nak siya chap hunak liha kwa yeli ningerog li kumon li Lenarisi kuara jenge minka mungkur tinggi tak kuara cho cho cak cik aite singkile kam renak kulak kabe kena kengka cik ta ukmang ayo anjik ti sik tu ya mana lekam skai nak kone sikinaan naruna kuan ya utukan nak cie nak lile kakrisianil o kanaku yang mungkur jaldai Yoko. Sebanyak nakulahunal, banyak nakulahunan nak lames eurah. Takwah abanan. Setakwah saku ya jadi sikri nak kau is. So karena waktu us komunis, ut us aku itu kau sarli sarli kau sini nasjeli rati ni kau dios. Maka cik kunil tali nak cok kue kakuah daok ta salis ni makual kuangkilan cem banyak. Yesus nak cok kere Moko la inta. Utokan na nakatiyan na basut, marechan at yoko chalwal kakelin na rin inyokin, burin kanin na wanyan. Mog kanin na parting kung nakakulas mo nalin at in artesili kwenta chingali kung kanin na kakelin yo. Naktok yo yokin yo isya na chalwal yan kay. Chapan di kilinikin kanin na ma Matin ok wajal barku ina sere kau ngani mana kamu kocis kunil tan ina coko kakua tau kita salis ni makual kuang kila aran to kana lo na wasut sebab kuang kau saling gua kulak sa santil mis ekuek lah perubahan mari kau ngaceh na wasut Ot na kabe, ot na kachapot kapot na kulmanan. Ay ko, chochim bleting ki pa na makini nung silin siya na naksalish ka ba. Eh. Ako ay chochim bleting ki pa na darak na klayin din siya na ekre lili siya na tsulbalirash ka. Kulutaan siya siya mga kaskasit. Ah, ot kapot. Ako kansa kwili. Ah, eh. Pero kung ko sa li iglesia, choko siya bing. Pero kaman na kati. Kung na kwin na, Arang wang kaya nakakogra ilal ut kwa naklaa o nakakpechitik mo dyan. Matagan na katye, medyal timil ko mo na is. Lakalkoliko sa noon yung kasi, vive tus 24 horas sobrios siya mo dyan. Karun na rin na siya, kwaye na rin na siya na chachu ami likay uskak al kasal ko na nilikutan sa siya lalil mo dyan. Chanchanak chokat rin siya. Nakwanshonal takeli latis, lakulo, tatis. Nakwanshonal naktatadinak sa kalje sa si. Sa ispatswala kwili rusila lagwang kita pa sa kwiman. Ana hindi na lang na siya wajan. Aray nakchikokain sa shrakik wajan. Aran wari siya nakdisir lahat. jala kui kau banyak satis ha di tok tok kilo silar exigiste justicia chingabanya denunciaste la injusticia anan pero pugu jala na kajoko jepok tesing kamat jera tini yo suya ole kakau shut le kam ole ko aja narungge kangalak khonesen pada perawanan kui lo tok che che kau yang kena kinkana kui ko kinkana kangalak kinkana stakla li li kulul wanya dak yo ko chenak li psikologia karu li psikologia psikiko chan maja Lek asing kile kulul, le kulul kwan kwi ish. Mes euli li nim, ut li le takse li mo li maka li babah chaban. Le kulul le takse kwaye, aani na shokok kyal humpat. Aho le ka ulu le kulul le kanim, aani kwan chak li resilal la cholahik au il chakaran wadya. Ikana sach. Abanan sali katse di kulul ana mare kuikutan sikutan maka cik maja kau sepanak di kulul moko kual tanah shok cikoko aban di kyo cikoko aan di kanima ani lili di kyo shok pal utyo cikana wangi cakuri na king kata sasacho utro kana kakui bajari kin lirati ni kau ayor lo na kace na wasur maja nakrenak tolwang sista baru maja Tendong nak lauto kauslak. Inka guman ngaji kwani santilu aran. Evli pade ni ke rili santilu. Nenge siawasi santilu. Kiawani ke sik nge sje. Anakwan din kuil biyak sik din alep. Anaru na sje konak sik evli. Ni syati nak sje sje kapawal. Kajak San Francisco de Asis. Karu sje San Francisco de Asis. Mari kwe kwan kakal kakwa lain ding eli rauk ah cene ko bantu aku ya tinggi si ya kari ni mana kan ne si eli cawe si kawan aku ya di nale ta e kari eh aran an hokan na cewan le bejas tawaru resum maya lisa ku biar in rati dios sial panciri cika an ta si ke beli ne si ati nak aku ciris o lisa kanap di nale uci santa ek cek ta aja ah jalan aku maya
1: 21 horas con 44 minutos.
2: El hombre que comparte sus éxitos con los que lo rodean tendrá una vida doblemente dichosa. Todo nuevo conocimiento que se adquiera en la vida lleva con él la obligación de enseñárselo a otros. 107.9 Gerardi, frecuencia modulada, compartiendo con usted la mejor programación en 107.9.

Logan cakal saya colehil joga aku kawa big donarina kat kwa bisa kamchak chat kulun kikin sa la iglesia si wanja sa li jueves peleps pelipo agosto tanin aiman li sagrario chat kulun kikin ni kawa dios agwikin sa chala kesa la kangel ni kakwa ni taklas sa ichol linya lina linchukwa ranch ina icha Kunelik na katerabi bantyo siya kwe kawa Victor kecha kunak lekabich reli San Benito manakulak skutang kil bantyo siya kwe nak siya kwe lintrip sa ich olehil siya kakwe li Diyos akwikin awanan siya lakwe kulak kulak skutang kil San Benito daran San Benito la chua Yo, kes kabel singkili akach majal jesti jero cuci kuni kuakas. Majal kana Rosa Maria Rosali.

ambil ke mana sabaran kokok kasala cik awana se chulge chuga ko kawa victor arin jongin cha ko bingil chamil chamel ko familia sikik tuk makan se familia ran saludos don victor acá desde san jose ikbolay masale chola san jose ikbolay kawa juan macau le kawa juan macau la chename Macuan de Macau le kawa Manuel Macau ese con el es la San José y Bolay Abanan Aran Juan le está hecho el gil como es Abanan Chocos lleva la cuide le kawa Francisco Ano sila el kawa Francisco na que en el cachumple carra de Chaban Takana Kulak Chilo Chilo le equipo Chibana Kulak Juan Chak le Angel Aran Chamil Chengel y Comón O gana na kachiakwe, nakta wano li kala furusta ni kawadios, nakta kanap chilo chilo li ka ekipo, banak etakwang chak sinum singkil ko ni ka angel aran chamil. Madyalo ka na karan ni kawa Francisco sa shmisik li radio, kawa Francisco sa shmisik li radio, ta kanap chilo chilo li ka ekipo kulak, Renak chiko kain sa chak sinum singkili ka angel itawsmang aran chamil. Oga na te komanes mi, wong ache, bandyo si renak na ko erabi, bandyo si renak ni kita uruli ka us. Karo na akman, si kwan na akman, kamas ka chechak sa istik lahik. Kuin ot istis pa, is question us li kuin, chanoli istis mi pa, kakuli, ot ista uru na kita atinak, chol chok, oh, oh, kaus pa na kwa kong lesilal, Lisyo am likyo chisye palaran. Limahi na siyo ami, mahi na ro tisye, manak tokwan ni be. Mare na ro na siya, kwa yung kanin manu, kwa yung kanin manu, kwa yung kanin manu, tokwan lis be, tokwan lis be. Eble ka siya kil krisya, nak na ang geusuk, kamanin ka siya ilakwa. Mi kya la kwe tatachik, manja. Tokta ako sila, ris li tatis, manak, tok. Kwa limahi na kakwila, dakskila o, ukyal. O ganak aran tinto tawe at lika kaus lika pabal. Joko chisik baya kung kutan man to siya ko shoruan sa kwa tinap so sere. Pero ba nan tok mahi te kacheli mahi na kachuami. Baya. Kama siya ko ni kawachin mo diya siya ko na kokulak sa ko ni kanya pa. O tarang kwan li pabang o

Chabile sila deli San Mateo nakin sa libele la huchol nakatiyawa sa likukubs kakal o sa libele ps kakal. Una siya chiko kain sa likutan ang na Pedro kis chapli atinakot kis kire li Jesus. Kakwa lao skakanap chishonilik akreru kwanke utsat katake. Aruan chalito tak. Aud li Jesus kis chere. Abanalin sa kalsakal tin chere naksali agyuam. Naktaku berchak lira lali kuing. Abanan tosk ohlak salish ni makwal kwang kilal. Laesak kwi li haru lishis taken kwe. Tiskokla kakwiran sa likap lahu chikokaribal re rakok atin sa shbenep li ralas kakolak Israel. Tiskunilis ka na rochoch, ras, ritin, shna, shtukwa, rishakil, ralas kakol, shnaak, abanan tiskulak kwiliok al sutchik re kak utare chani li hunelik yuam. Como anes quas quisin ana ni ratine kawa dios reli kutana na kwan sábado sábado sakal la hun la hu reli po julio como anes

Gil si mukuho kanta bigyan o apaning anak ko kanachi rabingil sa istak sa israkik lehi elis apostol ni Jesus ni ke kanachi rabingil unik e ispano li parkuan na taklare ut karoli ru silalaran karoli ru chinain ni ke istaw chak li parkuan choga tisikpan ni ke istaw chak li parkuan rahome utanak in di kuanak ki bigyal panakunak lak misyonero kili na kulak sa li ta kalepal marastele kotot chikulanin kila ina kish kaures chakre karolish kaures ki chakre riken tijo riken ayun riken akwile le samangil chirule kawarios le listau bal chakle parkuan le rahom le parkuan istaklangili kwan kwanakana an le rahom kama bili nakataus chalal riken le iskunahil iru le iskunahil kaos le kunahil nale le kunahil ruk angel sa la iglesia marakli sinodalidad sangore sa akili misyon sa li misyon di chishkunile pli harupen gesit mas kwe hunsien mar harup aksien kwe pli kaspilsen si chirulaniki li harup kapal pijal li hun marakunak chitanamit utaran kwangeza ito li barkwan li shkaya li omeb

Maranak na ko kwan sa kunak linim lamis mo. Mukukwan tali kapingil. Marikwan kunak si kachakilal. Kierak tara kunak rakli kanale. Kunak rakli kaw presingil kachola paran sa liyonalan ni kanaru. Utana is chalal na kwan kli likok chut. Pidyal parke ni ko chutlapit si tihok, si tiyabing, si kangilag, si sarapik, si kauslik. Aran kwan lis chepal si skunilain. Ut kamali na kultikak kienak li Dinale pa hindi kunakil sa iglesia marakli sinodalidad kwi inkaka kicholopang hanak kwi aping hanak kwi shtao paliru lishnale pi hunghun kli joget sakong sa iglesia li kwanke paran tira pingilem panak kwan ni kaskritsen di mare narakrak na apik gurugurikin kunak li chena makhela li chakila li kwan abanan sa kunak li nimla chotam kunaruta si shkaban karan las li nale pahin ut parkwin na kwan di li kokchut parkwin na kokwan si kokchutam aran na naruli li atinak aran naruli sarakik aran naruli rapinkil marak li shtiepal li kareruli na kak li shtiepal marash kotsbal ikareruli na kash kotsbal rikena katyuam rikena katkaush rikena tishkunili kanale pijal kamali na kachareetal anakena kwangatkepli na tiemare pequeñas comunidades sangore marashli kotsut barqui mare kwangeulak mare o mare laje mare humay mare o lajuak kile kaskrisin sali rapingile utana andi li koktut li kwangatke sa lika kumonil sa lika kalipan sa lika tenamit barbina ke mareto maka li pequeñas comunidades na tiemangre li chola sa li iglesia sa shkaba li rakhpali ru li kwang pejal rena kepli li chekel kwin li chekel isk li sah kwin li sah isk teruk li rapingil karuli kaush li kwangge sa li shol karuli kyoget shkulpal Erena krikeli na lep li kwan karan sa leka tiang mara sa tiang ke bakwi rech sa hilal mara ke kwan ge bisa kwan ge bichek narush kots pali na lep bain rech tuku bangili ru kunak si makhilal li kyo zish kulpal mara kstaw pal za shiwam kunak si komon ana an li rahom li kotsut li na kwan okana kish komon Ambia in li na lep li na kakotse riken li parkuan li na rutis utupankin li centro akutang relis kotspal kiken tiris li korutin li kare rus kwans banunkin li ken nakskikwan li atinak tiris li sinodalida li shunahil igles li komonil li shunahil li shperesingi li shunahil sa li iglesia ana in li rutin sa ishanka in li rutin li kyokotis kotspal riken na nakwan pantyo seire nakswerabi tok kyokotis kya Tiene que ir en cuidado si va a chiclenale.

Tana na Juan, sa ich olahil cho kebrela, sakto aran las posas sa ya chepeteng. Sa ich olahil cho kagwe kawa Vicente, ko ay la bicha pachi sa sala chol cho kachira vinkil.

Inch kut besin kili nak ternale kya bison arput tiremi chamil sang kwang chamil ko nak tikip bisning e sa

0: Siyempre, listen, Victor Ambrosio Sol, nakaisa hil sa Sol, et ni sa hilis ka, lito, kapis akong salik ang helain. Si Kwantas pa anong kichichina us, utsa siya lali. Ah, namon siya krap, Licenciado Victoriano Chocheng, nakam ka hil sa halang-halang rook ni siya krap. Kualis ofisina sa likalebang siya mil, narun kipok sa lis telepono, 5696-8609. Licenciado Victoriano Chocheng, Instituto Mixto Bilingüe Intercultural, Chosam, Sol. Usa shirakit de shaman, básico normal, ut básico por madurez, bachillerato, ut secretariado ut oficinista, o cúnsel y teléfono 3285-8391. Rikili profesor Alfonso Chosam, profesor Idelfonso Tzu, Anle Kaloy, Nahpokepchis Junini Kaliban, Sali Región Chamil, Chisakung, Sali Sikoku, Rutsouk, Tzululak Popaz, Idelfonso Tzu, Le Kaloy, Lik Angelenda Gonzali Salón Reli Zoleval, Escuela Oficial Rural Mixta. Chamí, Choera Bicha Linza, Coaquipunal Releco, Sa Estéreo Gerardi 107.9 FM.
1: Ang lisay to lahir bi pantiyo si nakaran jo kay si kaminkil zakat zakal jo chisikli honal kas pitsin kwi kasal to kulang sali o si honal.

0: Mantong sa kali kaming kilis ka kumo ano. Kalahu, kakalkasal sa kanakorobay sa siyo. Eligo hunal. Mantong si kaming kilis ka kumo ano. Sa kali kaangkil na kakam sa siya. Kusya stereo Gerardin. Sa kali kaming kilis. Maka naroon ni kesh po kong tsakas ka kumo. Sa kal sa likapok lebal. At sa kali 79-52-19-28. Kelaklah isak joki isak cipa kok ya. Kebay saya isak cone beli komun di joki cipa ing kelak tercipa ada. Maka rakwi joki pas al kunak lich ina soli na ulak saka cirul eku kil anak kuana. Maka rakwi kuali ka WhatsApp. Saka anak maru ni kisip ak cak. Cirul eku kil anak kuana. Maka rakwi naru ni kisip cak kunak setia. Neko. Kali mensaje de voz na kajere. Adán sacal salí 46-70-85-36. Y abajo le comune que era hits a con sacal chirul ecuquil anacuan. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, Anina? ¿Tiene que cuan? ¿Ah? Ah, bueno.
1: Bueno.
0: Ajá. Anila acaba. Anila acaba. Mantio sa karib ni kumon niya. Kung siya siruli e kukili anak ko ano. Bukan yung po sa kasi kundi kang giljeru na kwan li kag-whatsapp siya kumon. Kaya nga pa sa kunak li Marimba Orkesta. Malat na ulag sa kasi kukul sa karun chang run nga kwakbag e Black Fidel Funes. Black Shoyito Musical. Black Hermanos Fernandez. Black Ilegales. Bakan Chiklak. Black Checha tinggal ni kumon. Kwan sa kali. Ut sa kalak checha. Ut sa kali. Mari ba orkesta chang kaya liko mo no? Mari akwit ka na ulak siya ut sa kala. La Ecos Manzaneros. Naruna ek ang saka chiruli ekukil anak kwan. Ukan ta kakesh kumali kak akil siya kumo no? Chat ko siya Stereo Gerardi. Sa kali chena son li yoko chirapinkil saka chiruli. Ekukil anak kwan ang saka ere la Ecos Manzaneros. Akwina siya chiho kain. Alegres. Taxis teko. Sige ni kumo no? At saka shikawali chena son ayin. Kukan akan ni yoko saka chirapinkil chiruli onal anak kwan.
2: 107.9

Baduk sekali kami kili. Okay, aku sekali kau bot sekali nengke iskanap sekali. Sekali saya colep sekali sali. Kami insah ke bija? Kan sekali sali. Boklep al bija. Hari nasi sekali kuli. Jadi kau mau bija di jauh cawing sekali sali. Eku kil anak kuana. Kajokin sa kwap ang kil aring tukuru siya. Ay na Juanito. Pero rin kakech ko na klinch ina ina sono. Ginep sa kal ni Peya San Pedro na siya likobon. Sa kalit ina sono ispat saan sa kalish kawat sa kal. La llave siya likobon. At sa kalina teok ocho at siyang gabi likobon.